ni kunti kundito na naitama ni Shindo na sinito o niya radio yo o niya noong datukanin doon sa ate kundi chinyumbali niya niyo niya ate kundi niya fin de semana niya kanyo sa semana datukanin doon iyo programa yo na niya New Savi el Pueblo Mixteco niya ya niya kwenta niya radio niya RTG Kubi iyo te niya kwenta niya internet ba niya Kubi kunizo ondo niya niya 1100 AM niya 97.7 FM niya kwenta niya radio ra Kubi tu kunizo ondo niya kwenta niya internet kunya www.rtg.com.mx naniyo Yesenia Solano ra te kunti tiempo iyo yo niya ndakani yo sa chinyo bali niya niyo chinyo niya isha yo na sabi ra bichiga niya sa te kundo sin programa yo niya kibi bichiga niya ndakani yo sa inda kwento lo yata niya iyo niyo sabi sa inda rara iishi inda rara tubinu kachina do ora niya kwenta niya yubi niya ikia niya kana minitoro kachina sinya niya takibi kana tanya na aba sinya nyuba sekui naka tukenya ayan tatae kishikawa kachina yo kia donda niya sinya yo kenta kani yo nundo